0: kibat ni. Yung payo kita kisang ni ko ga upahan sa uma ubah maana kupi ko ta bahu di daka mga dodo si mutil na ni ko na si mutil ni kini ko kuawa. Kuawa man ko nanyak daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni ko ngentas ko nyak kemiskinan si Allah.
0: Iyo engok ko di mau pagi ko minjak pagi dang lupa sarapan pa jalan ko mak kelepayan cak daka sa.
2: Ya Allah, kenapa aneh media ini tanoyo demi memenuhi